0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Y nario ni le pariña cupé.
2: Data gabo bali burito, catile, abatanía gulú.
3: Afinet na lago profeta ba. Wagicha guha Samaria na hudugu atiame halu bundi uja luagu wibu ligita. Ahen hugu ya huriyo. Arinya katun luagu Jerusalem la flasu le lumbe nye la wahudura guwa lumbungi.
2: Abalarinya gu Jesus utun.
1: Afinye banu, lagu anita bila da lu hahudura gu lumbungi yo. Mindi ga hugu ya luagu wibu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na. Ibiti yeti hun kala un hahu durogua. Ahin wagia, subuti wa muti kala un wahu durogua la deka hada agi huriju liabi ya salbaroni. La chilur ba ora, ani aniha ora ligia, lun lahu durogua ba la lu bungiyo la usifiri luma yinarini. La deka itara linya la busenu ugu chili lun lahu durogun lun. Sifiri bungi, ani hahu duroguba nya lun, lun tihadugni la usun hani sifiri luma hanarin.
2: Aba taniye gulun,
3: Subudi tinu luagu liabi bala Kristo. Dame ti liabi la fura aguagu de besun kata ivon.
2: Abalaria go Jesus tu.
1: Au Kristo bay. Le meme ayano ha bay bumo.
2: Ligeti ha chilin lani disipulu. Aba tawiri duhani gilao hadari nu Jesus adimu retuma aba wuri. Uoti niya ba gani gitilu lali gudaha kalna tabuseru bay. O kalna wagu Layanu hatum. Abati tigur ni uri tugia tagit na abati di uburugu oga ya grigia. Abatari ya gu hon.
3: Higo gu hariha aba eyeri arinya gu tisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
2: Abati hodi wa uburugu gelu le nyihi lubai Jesus. Anyaha tibuga disipulugu ayumuru walu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
1: Anihin aba egi ni numale ibindi yeti hon.
2: Aba ti haguba seru disipulugu, aligu dagua hama gua, aba haniyegu.
4: Mafu nasaba rinhi egi ni lu.
2: Aba lariyegu Jesusu hon.
1: Nadugu ni lugunda leona habali na, lumandagumu chini luwadi ngumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariyegatun, mege iki ligadiru hati luba luba hane, ahin au nariyehane hon. Ariha humei nadu, lidani hali la luba hon. Rasibi lali aluba hati la fayiru waha ani aluba hali in lani na ibagari magumu chaditi. Wentoti, dandu abu naguti kei aluba hati gunda watinya lida aba kei lubaibi larinya wagon amule abu nagubai amule aluba habai. Ona hanadun aluba halenye lubai mabu nagun huma amu nadagi mibanya ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
2: Saraguhanya lila na fulasu ligia Lelani Samaria finyeru tiyan luago Jesus lao taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali ba itu. Dati le hachili rubai Samaria na le nye lubai Jesus aba hayumura gulun lu lerederu hama. Aba lerederu biya weyu nye. Aba ya hafinyeru saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti haniye gu tun uri tuguya.
5: Mama rigali logo le bariye gubai mwa finyera. Ladega agamba wa maa ligine luma gine, ani subuti wa muti luagu ligia la Kristu baile la salba hubou.
2: Biawe yu lari gine, aba lafridu Jesusu Samaria gine, aba lasigiru ni luwe Yesu lobo gu Galilea. Midi iti lagaira, kailaniye gu ni Jesusu guanari, luagu meberese uwa tila la waba profeta lagaira guanari. Da la chile ribai Galilea, resibi hamuti lila na fulasu buidu. Ladega nyidu hamagie lida lufedu lueyuri esefuru ni Jerusalem ani yariha hamuti sunle ladega bai lida fedu ligia. Aba yeti lagiri budu Jesusu lida ufulasu le kana le lida bai Galilea. Le nyei lubai la sali reguaga daduna ludimeime. Nyei yeti aba uguri weiri guti. Nadagi meiti luma uruwe. Aniha aba lira usanditi lida ufulasu le giri bai kafaru nao. Da lagabu bai ugiri ligia logu nyubi halila Jesus hudea gen lu Galileo. Aba lidi arihe. Aba layumra gun lu lidi lubie lu larei da guagu.

0: Αρνιέγατι Δαβίδι.
1: Ράπα μολάμ λαχατίνε ρουλού σάτα. Λουμ χάκου λαχατίδου λου χασούφλου. Δαρουλάμ λαχάκου μαρίχη χαμάμαλα. Σεφούκου αλλάμ λαχατίνε χανάγα λου σούντα.
0: Νάλγε δε χάτι γουέτο. Λαου χατσούγρα γουνχουρίου. Χαί γουέτινια φουνάσα. Σουνσούι να γουμπέι. Μάμα λίνια. Λουμπάρεγγεν λίρα. Λαου χαμάχα γουνχουρίου λου χερέσι βιρουνί Χρήστου. Χαιάμπι χαμάμα μπαϊχουρίου λου Habihu baila asal baruni lu hamaydi gudninya israelina ai ti seribi lu bai duru le hadig bai khuriyu buiti melun ubo ani ahin buiti lu bai lanag bai hachugra go hong ha ma bai khuriyu buiti ma bai lu bai ti lelung bai lanag ni hasal banu sun khuriyu ani hin ginya ba kate le nani go bai hun hugu ya le ma bai khuriyu ke launa hanya dinna lu bai bungu ya puri ya hong ha ma bai khuriyu wairi ti lisien wadig marinu Buset na luhe meidi da gudninya nirasa, lugie hasal banu. Ayen ladiga lubay lamaharu bungi hong huriyu, hayabi hama bay huriyu lung, harandaru luma bungiyu. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayen derege watu bay furume tufain to adigutu tidange fuluwaru, anyonda wagutu lung bungiyu. Derege watu gine sun fuluwaru, nyon wagua tuto ida gine butiabi faintuguya. Ayan ginye deregi wa lubai tilagle aba tidi buwewe lubungyu, deregi wa nyulinya ginye tilimu. Inaru ni lwagu chongwa la fiu tilimu tidi bu olivu, aba bichu gun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara liya hiyabi in lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Maritago huma atia lwagu buiduti ma huma luwei limu le nyengu baibai meha. Aon aritago lwagu buiduti ma huma, haritago huma lwagu mama lahu guya, Agda habali ilagle, lwagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
2: Aha, gama lumo, changwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame lwagu olivu.
0: Hinaru lwagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguyati gabara hubenye ladiga hafinye. Managwa huma lubayi tihungwa, hanufu derigu huma. Lugundu ahin uwa lubai ferud na lani nya bungi huriyu kai furumi ya tinya limu uwa baiginya ferud na lanu huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri la reini bungi gama lumu direg dati ginye direg dati hon ha mafinye banya arei dati hon ha afinye banya lunti hasigiru lida la reini lausun hafinye luagu. Ahin madiga huma itara hachuguba ginye. Ahin nyumbi huriyu lun hafinye luagu Kristu Hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Hugu ya lemao bai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladugu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubu dirunikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha Aramu da guabi, luma panta ahuma lagu chula hau. Lagu deregi da la arula bungu yu hanigi israeli na murusun, daririgi dame legumuha liheresi biruni hamaa bain huri yu kristu. Dame lela susere dun lira, aba mehasalbaru sun israeli na lugundu tarinhari lerenu bungu yu.
1: Yedi ba asalbaru duli sionye, aba melegida rumuriba ni hata ye nani yu hakobu. Ni haba ni dara tahama, dame lena legida rumuriba ni hafifu.
0: Lwagu ganu le lwagu tia salbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu lwagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichugubai bungyu magida lumuti. Girigi ya haa lanuwa dirubanya lun lanigu hama, lanigu memebanya. Huguya magamba ditungmeha lun bungyu gama lumu gweto, lau hamaharu huriyu hagambu ni, aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lubungyu gweto. Ahen lira, lungrugu gudemi habula bungi hon keisi gudemi habula hun. Igira lumuti nya bungi yu sungu bay, lung magambu hamani, lugayara bayla gudemi habula hon. Luenri lareini bungi yu, luma lichu lao, sinyati wasubu diru ni lisamina, sinya gun faranda wa mani lemeri. Kage gun faranda bali lisamina bungi yu, kage arufu daha bay lung, kage grigi ya ruha li baysomu kate lu bungi yu furumi ya lung leresi binu faye tilarigi, watini yaba. Luma ge bungi liabi sun kate, Ligie ginye agda habali sunkate ani lungwa ginye ladige. Weirigu ni lubungyu lunsunda itarala.
3: Romanos, capítulo 12.
0: amuri at na lubay ti huma ni duhenyo, luhedere gira guhungwa sun sui na gubay lubungyo kay siya dagara gudini biwati, sanduti ani le auti lagundara bungyo. Ani ha lichuguni wa uairi guni le lumbay hichuguni, hebe ha bagari du kay si lirahanyo bau le, lubara gian lira, sansi gumay ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri ha bagari du, itara lubahiyabi luhasubu diruni le lugunda bay bungyo hun, le buidubay le uara guabe. Kay si humaistir un lago lare ni bungyo nu, aninya gatina hun sun huguya, lung uala niyaba hidangi arita guti luo gua wairi sigur lao le lubaybe. Lubara ge lira, lung ti lasug diragun kada aba lungwa segun afine ni le rula le bay bungyo lung. Lugundu itara kay gibe la umege guni luago aban rig ugubu, ani mama aba mene lifisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma aban rig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwena rigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka li bungu amu ya gwena rigu ubafu wong keisi labusa irun lichugu ni lung kada aba. Anya ruka li lubai bungu ubafu wong lung ladimuli hawayumulu uginye lung ti wadiguni segun afinye ni le wadambe. Anya ruka li lubai ubafu wong lung weseri bidun hong amu lung ti weseri bidun buidu. Lega arufu da hadibay lung ti lichagun lungwa lung arufu da hani. Legichiga di ti digida go hong amu lunti lichagun lungwa lung la digni. Le debe hati lunti magura bula lagu yun lung. Le abuti bay lunti laguma diha lau sarago gounigi. Le idera guti amu lunti la digni lau ugundani. Hisi hama hiduhanyo luege Jesu Kristo hun lau insiani le inari niti. Yere gula vuribani hun falahume le buidubay. Lunti hise go huma humagua keisi iduhanyo. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itausung hanigi. Abaga lida huma gunda anyo lao emeni gini le huagubay gagura su huma dan leha sufrirun, furia I huma etengire ibungyo sumwada. Idera go humanya finyatinya lida hemege irun, resibi humanya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma iha auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagalida huma lida ubuiduni huma wagua, manangua huma hungua, gamada gua huma hama ha gudeme banya, malita gua huma huo gua keisi chutao, mafaira huma uribani luagu uribani lungni aba, afa gua huma lung hadigni le buidube hagibugin sungube. Adiga huma isun le huara ati lung habagalidun lida darangil hama sungube, niduganyu hisi atinyanu. Magu yugu da humai vuribani igira humai lu bungyo la afaya yugu da luago. Tarihan lerenu bungyo.
1: Au lu bai mafaya da gudu negrige logo hariba linya burime.
0: Arinya gati ginye bungyo.
1: Ahi lama habai baga dun lu bai gini hong. Ahi maga gu habai lu baduna hong. Itara lupa badudun lu laika guniya busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lung laganya iru nibu vuribani. Lubaragin lira ganye be vuribani lao buiri.
3: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigia lun tiga gamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani la busa erun bungyu anyahin lubai. Grigia lubai tiha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubay, ana hon ha adigubali le vuribabay. Pusetibu babagali dun manu fode ga loy lurudu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma lurudu. Lugundu le seribi dunya lubungyu luagu bufulesey. Ahin vuriba bauseru, lunti hanu fode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafu la lurudu. Ki le seribi dunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubay vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragua wama luma lelurudun wageira. Mama rigi lun mabiruha la sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige aginye lebu bai hafaye ha sensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kada grigi ya hon, faye humei le lagubra habai gumadi, lagu hafulasun, luma amu burikate libe inalira. Faye humei le lunti hafaye urni luagu kate le nyumbi bai hon bogu diginya lue hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya ruhu guyame inebe sei hon keisi lubudubu. Madua ira huma ni kata ni ka un hisi ye guarigu huma humagua lehinsi abuti lu grige liladi adiga lali sunle lubai bele lurdu bungyu tani har lereru bungyu
1: magamari taba grige mari kya mafara hapa miwe hapa maria gaba yene logni aba mo madala mege grige bu
0: gunfli wa mali sun gumadi le luma buri le libiri la wa gunfli run luma lerudu bungyu le arinya gubai
1: Hise la grige bila di kumu kesi fisi ya kwa kumu
0: Le hinsi abubai madigun tiburiba ti luni aba Aha wa lubai ti hinsi habu Gunfli wa maali sun li lurudu bongyu ke isi lubudubu Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu Wa bagari du nyalida lagumu honda Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wasalbara gile upowagu Sigur lauda meha le wafinye nubai luagu uganu luagu ti asalbaru ni Arie buhali yarafai lula rugadu Lige lunti lubai wigiru ni wadig ni kate guriba ti lea digubai labugi en luburiga. Lun wadouru nu wadagragun keisi sudara ha labugi ban larugunga. Eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida pacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma ivije, ni lida gaganigo luma gimugo. Lubaragi en lira, ruhu mai kristu guanargu hubaragi en lida sun kate. Masaminera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
3: Romanos, capítulo 14.
0: A indebile lubayaba grigia lida la fine, recibi humei maria gunga ni catalun luago cate le uagubai machorun la. Anya in harita guatinia luago gayara la hegin afine tia frume guadu cate, anya in hibiri debilitinia lida hafine, maigitin ui. Le egiti frume guadu cate, mon lumuti una bula la negni le maigin balin. Leginia mahabai legin frume guadu cate, mon lumuti ginia lichugun liturun le egi balin. Lugundu recibi lali bungiu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am. Ahen eredera buidu auriba, labure me lumbai larihin lau lira. Ani leredera babuidu lugundu gabafuti bungiu lun leredera gdani buidu. Ani ha yaba hempulu, anyahin grigia uiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinye tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kadaban lunti lachou ni le wagu bai laritagwa. Le reidu bai somu weyu, la degi en lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Le egi bai furme guaru kate, le egi ni lu lichu gui nebe sei lu bungyu. Lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bai ui, lun lichu gui nebe sei lu bungyu la digai. Ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bai le egi segun la finye. Nania gubali lira, lugundu ua la niaba wadangi abagari duti lungu anariga. Uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari dunya lungu wadiga ni lugunda bungyu. Aha wa owe, wowe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida owe ni lani kristu wagia. Hilati kristu aba ya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu yebe. Ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia. Waranu baligibugie lun wagusenu, kei hitarinya gulderenu bungiu.
1: Finyutu na logu ibagari ye laria gogori, luago hakutroguba la sun grige nigibugie, ani gufe seteine sun yeyi bungiu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogua luma bungiu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, O laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lago ua la ni kata le legi bai grigia, lun la vie da gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinye ti lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain harita go lubai aba grigia lago vie la aba kate, vie ti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu le feri diru aba grigia le uegnie bai lonwe Kristu, La diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigni keisi afinya tina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai o atu bai larue ha bungyu. Luagu ti richaguo darangi le luma ugunda ni le lichugu bai siferi sandu uom. Le serebidu ti lu Kristu lida igabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia. Itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sun kate, lugayara la videra gun wongwa lun vedere bugudun lida wafinye. Magnicha wabai luadigi maribungyu lida libagari aba grigia lau kate le baigibe. inaro ni lau haruma lasun egi ni ligibu ya bungi, le vuri babai, lun legi kate le abri gudutinya amu grigi ya lidon figo. Buiti mati hamuga lun megi ba uvi, matu divain, madigu ni kata le achugira guaguduti biduhe, o labri gudun ni la lidon figo, o la debili gudun ni la finye. Afinye ni le buagu bai, lun ti buagu guana regla ligibu ya bungi. Flese wa tigrigi ya le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigu bai, ainti le egi bai abakate lau machoru ni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigin lumuti lau afinyani, sun le wadigu bai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
3: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le here belida wafinye, lunti gagura su wamaha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidu bai hon. Mama regulago wichu gun ugunda ni woni wagua. Kadaba wada agen lunti lagunda ragduni grigia lila di laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gajarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michu gun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira suserati le aburu houbai ti dalerenu bungi lun.
1: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learien wagubai ti dalerenu bungi luma ge binaru. Lun larufu dahon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu luma digi dago lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu luma digi dago idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digini Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali wichugu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabure me Jesu Kristu. Resipi kwa huma lubaiti huni wa kwa kei ginye le resipi runi wa Kristu, lun linyuruni wa liri bongiu. Lenaria gubai, lagu liabi mba ila meha Kristu lun leseri bidun hon kuriyu, lun lagunfuli dun farama se le adigu bai hon wa guchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bongiu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uweiri guni lu bongiu lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bongiu.
1: Legia nichi bolubai uweiri guni bumu hakana wanaisha lego. Naremu baginye luagu uweiri.
0: Tariha negia lereru bongiu.
1: Gunda huma necha lego huwa rahama lumutu na bongiu.
0: Tariha neginye.
1: Su necha lego su fulasu alawa hahumai abore uwe.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bongiu.
1: Lepipa apa lapigu wabu hese le lube ilu lakuma dirunia necha lego. Ani emeni kibolwaba.
0: Bungiu, leichu kumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangi lida hafinye luluago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choro guatina nungwa lagu buin hinya la lau areini luma subodi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma bulia idun humani. Nadigi en luago wadagima nule rula alibai bungiu nun laulareini. Lun eseri bidun lun Jesu Kristu hagana guaha maa bai huriyu. Eseri bidun nile nadigi bai napulichi ani uganu luma gienti bungiu lagu wasalba ragule. Lun nanigi banya la ha maa bai huriyu lun bungiu. Lun leresi biru ninya keisi devese ile auti lagundara bungiu. Le haruma gdala li sifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida neseri bidun lu bungiu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guwana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungiu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luweina mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara linya afa agwad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalba ragile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabuse irunti na nuwadigi maridun lung Kristu lida fulasu lenye lumuti chiliko li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitania guni lereru bungiu.
1: Ha magambu ni haji yebaya luago hagamba luago ufuranda hagie me luago.
0: Ladiga neseri bidunya la lun Kristu lida amu fulasu, sinyagi lelubai nidi bisidon. Lausun gibe li la weyasu nabusa iru nadigni, guetoti kei gumula li la nuwadigi mai luegin obo le, ani kei lumagi la binaru nabusa iranidi arihon, agora bati na nasa que no bicidão da melenida em Espanha, lá ligue me arija nada, lá em Lum, o agunda aragão o amago amurusumro, agora bati na Lum, hidera gubad na lá, logo no oiesu. Ahinguetó, neibuga Jerusalém, barim na cateijon, o aduganho, luego em Jesus Cristo nhei. Lugundo o aduganho ha Macedônia banha, ha maha acaia banha, harita guanha, hondarun sensu, hadangua, lujona hanihon iduganho, gudemetinha ha Jerusalém banha. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le, ani richatinya, lugundu duwe hamutinya hon le timatimat. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu ha maha maabain huriyu, lun tiginti hidaraguni afinyatinya ha maabain huriyu, afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubowigu. Dame lubaiti gumuna li kate le, derege neime sensu le hon, aba menidi lun esupanyo, bisida naume dame le nasigunu. Choro no muti lago dan lame na childru humo, na childru bala buin lao abiniruni lomagia Cristo. Ni duhanyo, ajumura guat na hon lago hinsi habu lom wabure me Jesu Cristo, lomo lago hinsi a nila lichu gubai sifiri sandu won, lom huara don numa lida afa agune afuri idei na lo bongyo nuago. Amuri ahuma loma bongyo lo le sefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la le resi biruni wa idara waguni le na negu bai hon waduhanyo ha Jerusalem banyo. Lulikiru bungi ulu na chiliru humo la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangilu. Itarala.
3: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to, na subudira gudunyo febe, waduhe luegni Kristu to, eseri bidubon wama tida ligilis to, sen kreabu hum. Dame le ta childen humo, recibe humo buidu lida lidi wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduganyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume garu kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duganyo lida neseribidun lun, Jesu Cristo. Hagia, ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaru nini bagari, tenkinia lubai tihon, animamarigu au, Sungiye waduganyo ha tila na haligilisi hamaba in huriyu, ruka muti hetengiru hon lwagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduganyo ha ondera gubanya habmiye purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsi ebainu, lefurumi ebe yafinye luti lwagu Kristu uburugu akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mingharubu saragu huwagu, huguya romana. Mabu iga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri halani Kristu apostolugu hawagu, hagie ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabu iga ninya lu ampuliatu, numada hisi etinu keisi lanigu Kristu. Mabu iga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esu takisi, numada le hisi ebainu. Mabu iga ninya lu apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga niya ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga niya lun nupaisa no erodion luma hon tila na luba narusisu ha finye rubanya luago wabureme. Mabu iga niya hon turifena tuma turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadgi mari wabureme. Luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga niya lun rufu wugiri le buidubai igabri le tima tima tiligibge Kristu. Mabu iga niya ginye tun luguchu, to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga niya hon asinkiritu, fulegonte, erumesi, paturobasi, erumasi, luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga niya ginye lun filologu, luma tun julia, lun nereu, luma tun litu, lun olimpasi, luma hon sun waduhunyu luegen Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisi Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihi ninya katanya la ha afari ina guagudu banya grigia. Ruha gia chugira guagle lun hafinye. Muwara ati le hadugubai luma le arufu da houbai hun. Disa humahawai grigia hagia. Lugundu grigia hagia meseri biduntia lun wabureme Jesu Kristu. Hongwa guanarigu heseri bida. Heeden eti grigi ha una bugutinya, lauburi linyulu luma lubuidu lagambu hereru, subudi hamuti sun grigi lau gagamba di huma, gunda ati na luagu hauserun, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubay. Mama lun le uribabay. Bungi le ichugu balin darangi le laganyi ragudu badun luag mafia. Kurese, binila wabude me Jesu Kristu. Mabu iga linya Timoteo hun le nupana lida wadagimanu. Mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
4: Auterus yu, le aburi habaru gara dato, mabuga niye ginye haun ni duhenyu lwege wabuleme. Mabuga linye gayu hun, naganoye tida luba, togien lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, lumo ginye waduhe kwarutu, binilo wabuleme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve se lubungiu, le gayara be la dignu luntima derigdagu huma lida hafinya.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Bun, ligia meme le wama boy, luma ge furumi etida. Mini la isieni, luma bagari do segun, luguma di buingi. Ani luguma di buingi, luma bagari do lida isieni, kaisi, wagambu ni luma ge furumi etida. Ayahe in sarago, ege hatia ubowovo, amafinye boya logo kaila grigia, timati, liabu in Jesu Kristu ubowovo. Le itara boy, ligia leje boy. Le laga ni bi Kristo. Koni ku huma Hawaii. Lui heferi diruni le nyugui bi hun lida age huadi gumari logu Kristo. Recipe huma ime afaye ruaha da yerugu bi. Furume gwarugu le adira iruti ani mereda ti lida la rufu da ha Kristo. Uati buingi uluma. Ahe ti le eredo ti lau la rufu da ha Kristo. Ani hei buingi u ugu chili luma. Luma buingi u irahu. Ahin achili raba ngrige humo, mama lao arufu tahani le meresi bira humoi ubi. Mabusuru huguye melu, lugundu le abusuru tilu, gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate ilunti nariyangu ni hu, gama lumu mabuse runti na abirhe gunani hu. Agura batina nidi arihe, lun na yanwa huma, lun lagufuliru wagunda. Mabu ikahanya tirahanyu bamule luwabu, toa ginye lanua dirubu buingiyo, itarala.
2: Turuwali gara da apostolu huwa.
1: Aule tabu tiligilisi, naburu hanyu gara da tobu, numada gayu, le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumuragu lu buingiyo, lubuidu la lidi sunkate ibu. Lunginye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi bu lida baibu gun luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo loe igen Jesu Kristu aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara guagudutina kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyo uwara gwa luma inaruni. Numada hinsi ya tinu buiti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyo loegen Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu vlasu. Abang da guatinya ligibu gen, adamuri ni leja bay logo bisin habu hon. Adiga bay flesi le nu, idera go banya lau le emege rubay. Luhasigiru ni Hawaii sun, lida aba igaburi le auti lagunda rabuengyo. Furitinya, luhaseri vidun lu Kristu meresi birutinya ni kata hamage ha ibide habu banya lubuengyo. Ligia lunti lubay veteni run, hon lun videre guninya leda la purichi honiwa inaani. Aburu hatina hameha abagara da hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundu businti abuti lansuada. Ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu le ladigibwe. Adagwa timaraswa lugu luma yeni wawagu. Bogudin lui lira, meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti. Ani mahaligia luheresi biruni ya amu. Haeresi birutinya, abalabugu niya lida agen adamurini le tani ligilis. Numada hinsi yetu nu. Mafala raboye hempulu uribati le. Adiga wamoyi le buidubai. Le adigati buiti lani kubuingiu. Ahi le adigati uribati ibidi ngili buingiu lu. Buiti hadumure hasungu bai logu Demetriu, ani inari ni logu buidu la ligaburi. Gefenti wa ginye logu kate ile, ani subudi umuti logu inari ni la le warinyagu bai. Gibeti yebe lunti narinyagu nibu. Gama lumu, mabuse runti na abiri harugu nani, lugundu agurabati na narihi nibu madise. Aba meti wayanuha. Buma la darangi ilo, mabu igahanya umadagu jana bu. Ruboi mabu igunlu ka aba hadage wa madagu haa nyeibanya.
2: Kata ileburi larufu duboi bungiu luhuan. Kapitulu aba. Anihabri kata ile larufu duboi bungiu lu Jesu Kristu. Lulasubu delegadu ni hon lanigu kata ileburi lumboi lasusere du.

0: Pero balina, abate laudro con ligibu gen, abala yumro volun larin galun. Gagoran so ba no ba, na fairo ba de bo. Mahati le aba, nyuduru ligia abalada ro ni furisu ro gun dari la fairo ni la duen. Da le harin balin ha hibiru musu kate le, aba lagari don hon sarago. Aba hodi, aba habahu de goni lun uruwe. Aba lona ha uruwe ogei abalarin galun. Musu uribati, ferud na numuti sun le badoi ha la duga ba yumro gunu. Luti ye begin ye gudeme ha bu ba lun lboba, ke gudeme ha bu na bun. Aba la gani du uro I sarago. Aba lichi gu dumu ilu ha sufri rego duni musu ligia, dari la fairu ni son la duen ha.
1: Aba la suru Jesus warien gina.
0: Itar lo bagi la duga nugu chi bungi le selbu in hon, ahi hua ferud na lani kada aba hida gya libri tida gya lanik.
2: San Mateo, capítulo 19.
1: Lari ge larin gun Jesus sun katele, abali di Galilea ge, lo lobo wogun judia le loige obole yenge lobe la bote veyo li biti horda. Saragu haya grige afalarut, aba lare da guaga duni sandi tienyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habri guduni tido sadra, aba hal guduni harin galun.
3: Segun baritagu, Kayara tisa ligiru no grige lumari luege furume guarigu kate.
1: Aba lona bu Jesusu larinha gahon.
0: Maliha gindu sa tida lereru bungiu, luago luma gen la furume tida, da lela duga balinha bungiu grigia, a duga lani uguri, a duga uri. Arinha gatiginha. Ligia ligiru bai lube uguri luguchi, toma luguchi no laga noni wa toma lumari. Aba mehere daron kay aba rigu grigia. Mama anya lube iti biyama, aba riganya. Lega mon lube la fani ragoni wugure le la dona wag dube bungi.
1: Abati hali guduni, harinya galun.
3: Kati wagu la renga li luru du Moisesi lunti la tichuguno gara dalani na igi raguni tu wuri lunti giru.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: La diga ti dere ha nigi la haru bai bungi lun higi ragon hama humari. Kamalumu mama li nyame ha furumi. Narinya hane hon, luagu furime warga lale igi rutu lumari aba lagamari du amo. Mama regali ligia la diga tagamari du ligi buogon, la diga ya agabarahani. Legia agamari tu wuri to igira waro, la diga ya ginya agabarahani.
1: Aba ti harinya gu lani disipulu gulu.
4: Ahi itara linya lubi luagu ti wugri tu malumari, guiti mati lubi luma gamari du hamagirigia.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Masu tinya gayara habagari du mamariga, haruginya nu umbanya lishika bungi ubafo. Ami yagwendari giti lebu na magamari dun hama wugunia. Anyahin itar gubanya nu lumage hagara hon. Hibri adugwa riguti hon. Hibri, raidi itiyan magamani duga lo hedere giragun hon kwa sun suina gubay lun heserivi du lubungi. Lega bafu bay lu magamari dun la, magamari da la.
1: Aba hanuguni wa iranhin lu Jesusu lu lichiguni lu hobu hawago. Luma lu lafuri ya idu lubungi hawago. Aba hagumesero disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba larinya gu Jesusu hon.
0: Igira huma lun hayabi iranhin yano. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke iranhin ya. Agia lila na banya aruwe ya nilesi ya lubwe.
1: Aba lichiguni lu hobu hawago iranhin ya hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba uguri nibure gili arihe Jesusu, aba larinya gulun.
5: Maestro buit, kasa kate biti lube na dugni, luna bihini ibagari le magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Kawagu baniga nu buiti, aba riginya buiti, bungiyo. Ahibusen bubai bibihini ibagari magumu chaditi, gunfli ba lu magumadi.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
5: Kata iburi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon ke ibinsi ya gubongo.
1: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
5: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namage irupay.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
0: Ahin busen bubay buidu ban sun suina gubay, alura bay sun le buma bay, aba me bichu ni le pegi hongu demeti, aba me bibihi ni irisi ni sielu, aba me ti biabi, aba me bafalaru nina.
1: Da lagambu bali wugri ligia kate le, mahati, la diga weriti lirisi, aba lidi lo iruni. abati larinya gu Jesus hon lani discípulo gu.
0: Ninar hau, lagu hene gu lan lule beluru abarisi ti lidon arui hani le cielo bay. Arinya gaya nomuti hon, lagu mene gu ti malan lasigru abah kameyu lidan ge luhu yon abah agusa. Sigur lau le beluru abarisi ti lidon arui hani le cielo bay.
1: Da hagambu bali, discípulo gu kate ele, aba tawairi du hani gistarago, aba halgu dagun hamo gu harinya ga.
6: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariya gu niya Jesuso, aba lariya gu hon.
0: Sinya tiha salbaro gu gurugi hon gu. Ahin bungi yo, gayara longoti son kate yaduga.
1: Aba ti lariya gu Pedro lun.
4: Wabude me, wagiya, igira omali sun le meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba sami biha.
1: Aba lariya gu Jesuso hon.
0: Ninarin hau. Luago lida lame dan ligia dame iseri lan son kate dame lena nyuro aule uguri garo urguti luago nala yagata sielu lun narue ha lau son nuairiko hugia lea fala rubalina ha nyuro baginya luago dusu halau lun ha gusara gudini ha dusu kubay lani Israel turibu son tiha igra nyaba ya haba o ha muleno o hatuno o ha guburigo o ha sanigo o ha moa nuaiginya eresi birubasa uwey asulawo Resibi hamime ibagari magumu chabiti. Ani sarago haanya haa furumi tinya banya weto, hagia bagumu honi. Sarago haa gumu honi banya weto, hagia bafurumi.
2: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalariya gu Jesusu.
0: Italiya arui hani le lani na sielu, kaya balabure meishari le afritu bay binafi gwa alu hanadagi mitinya lo taluba honu le naduru. Abaladugu daradu hama nadagimiti ya lula fayiru niya luagu veju. Abalona haniya nadagimi licharurugu. Larigia, abaya lafredu keiburi ladanru nefu binafi. Abaya ladariru amu uguri ya mafisi jatinya magidurugu. Abalaniya guhon, heibagia nadagimi nicharirugu. Abamena fayiru ni lebegi huwadi marihon. Aba haudi, abaya lafredu amidirugu furiligia ladanru uru wa rabon veju ligia meme ladugu. Kebi ladonu sengu rabon weyo, aba ya lidi paru kirigo, aba ya ladari runu wuguri ya mafisi yo tetinya nyeng. Aba laniya gohon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniya gulon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba laniya gohon, heiba gina dagi meini chari rigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dumbay, aba laniya gu labure meishari lon habuti na dagi meitinya. Waba hon na dagi meitinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi ladanru sengu rabon weju. Abahibihi ni fayi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tigun faranda hamani discípulo gu, le larinha gubay, la daga darunyo linha hasamina, lu kate le, ani hanufu detinha, lu harinha gulun, lu lafuna guagadani, le larinha gubay hon. Abahagume seru discípulo gu, asigene hamagua, luagu kala wairi gu timabay hada, ke ila subu diruni Jesusu hasamina, abala nigu aba irahu, lubadun, abalarinha gu hon.
2: Le recibiru ti aba irahu keisi irahu le lida niri, recibi lumutina. Le recibiru tina, recibi lumutiginye le una habalina. Le lubay ti unu bugutima bay hida, digi awiri gutima bay.
1: Abati larinya gu huan lu Jesusu.
3: Maestro, arihati wa aba wuguri asagahati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Neveri dira humay. Ladigale mama bay wagani wama gyanyain.
1: Dan le la yara fa dubay, dan lula nagani wa Jesusu sielun, aba larig di anigin, lula digani luwaya su Jerusalem, aba lownaha lownaha gale luba, aba hawdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, luo halonha muna luba. Mahatiye Samaria na heresi biruni, ladiga harihin lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihin bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni aba harinya gun lun.
3: Wabureme, buseti busa lungwa muria ha lung larari yung watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hao kei meha la digni profeta Eliasi?
1: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la denha hon.
2: Mama ni abia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigie, ni abia asal baranya.
1: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu gaina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
4: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihin lumuti bidi.
1: Larienga Jesusu lun.
2: Dariti nga kasiga muhuyi lun hagana unyin. Gadi buhagia dunur. Ainti aule wuguri garu wargati. Uwati ni halia bala na bala chagudai nichigu.
1: Larienga ya Jesusu lun aba.
2: Falabana.
1: Larienga lun.
5: Nabureme. Igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
1: Aba larienga Jesusu.
2: Igira banya hilagwanya lun habunu niya hegeburi. Ahi buguya, baiba apulchei uganu lagu tilaruwe hapongiyo.
1: Aba ya tilarinya gu aba lun.
6: Nabure me, buseti na nafala unibu. Gama lumon, naibuga yebya yoro gong honha wabi yebay.
1: Larinya ga Jesusu lun.
2: Le ishi gu tiluha bulagu wa wawuhugu lei. Larigin aba larinhi larigong, mabuidu ti lun lila na me laruwe hapongiyo.
7: San Lucas, capítulo 10.
1: Larige kate le, abala nua diru Jesusu uruwa ven dusu, hadage lanigu, abalona hania lubarun, bian bian, lidonsun ageru lumafulasu le lumbay lidinyi. Larige gahon.
2: Inarani, gibetu nadu le lumbay la luba honiwa, ane logu watinyo nadagimitinye. Lige lunti lubay hamuri ha lumabungi lulona ha nadagimitinye hagana wong. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagwa, ni senso, ni gaidi, meredaragun huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Damele hebelu rutidon aba muna, busuhu mafurumi, harinyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahen lubay gurigi ahinsi habutin lu darangila tida muna tuguya, heresi biruba dun lau ugundani. Ahin uwa habay, giribugu da humay abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubay heresi birua. Ho humay me, gura leishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti lula fayiruaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua. Ho humay leishi guti hon, arida guagda humanya sanditia ha nyintia, aninga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li larui ha bungi hon. Ahang hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Urihuma lidon buri uma, harinyaga me, ibi nilikali ken hagaire le lagu bai wagudi, furuwa muti, luwarufu dini hun lagu magunda wama lau higaburi. Ani subudi humei lagu yarafa li la laruwe habungi yu hun. Nani hane hun, lagu lidan la meweyu ligia,